Utenda wa kulusa na kusolola kana kuti kolera, utenda unatambiswana makamaka na maji. Abelio manlasa vapindira bisha. Kama pindi kumina mana ya lusaloti zi testa natu zapindira na unya ya tukumaputu.

0: Aiwa ndatenda, ndatenda, try mo bande, nwenda kuda izane hapa.
1: Mufaro maneza music.
0: Usadaro hai, ngati bazirane.

Ngoma ino muno iziva ere vapurukiri muno dika vuradio Msambike. Uva kuna kudzinya kudya. Ngoma ino yakabuda mukati mogorero. Gorero zuru zviviri makumi maviri makore. Andizvo pimwa noma. Gorero zuru zviviri gumiro makore makore matandatu. Ushmili dizase. Ira panyika yo Zimbabwe. Akaita wani kubhikita. Majisa kanaka tinomuda. Munotenda mwari wenyu. Mwari ngava muitire nyasha nokusinga gumi. Ino iradio Mosambiki. Usiku ushatu kudari. Manika sofala shikamwe noinyambane.

0: pela sua posição estratégica, pelas infraestruturas logísticas de que dispõe, nomeadamente o Porto da Beira, o Corredor da Beira e a sua ligação privilegiada aos países do Interland, certamente...
1: Província ainda só fala, ina dima guru, logo comira que não conseguia com grava curro-curro. Como nem engano, não chitaka, xinda que gera da cara conhica de xingarirano. Jero que cisa, xicuro. Na deja camazo a Mano Rodrigues, de munhoro otongue muna província só fala. Cozotivo, ainda mambo só fala, valerenso buja. Vakoka kuna venu wajikomponi wakonyike Zimbabwe kuitea kukudini wakano kushandira muna ino provincia Sofala.
2: Sofala é uma província de grandes oportunidades com zonas francas industriais, zonas econômicas especiais e parques de ciência e tecnologia favoráveis a um investimento direto estrangeiro. Pelo que queremos reformular o nosso convite ao empresariado da República.
1: Província ino Sofala de província inako mabasa o fume kuda kumenenga no kukumuko. Tinokoka kuna venu wajikomponi. Mkunyike Zimbabwe kuwezea kukutini. Muse koshandira koeni mabasa mwini provincia Sofala. Ndadeja yaka maizu amambon o msofala wale denso bulia. Kusotivan goro kote ndo kume mabasa okupambura kuna utongi kuwezea kukutini. Utongi uwani kukata tulise nubongano. Mkunyike Zimbabwe vasia kuna mazu aya.
3: The government of Zimbabwe ably led by our great leader Dr. Emmerson Mnangagwa, His Excellency.
4: O governo de Zimbábue continua empenhado em colaborar com as autoridades competentes em Moçambique para facilitar a circulação de mercadorias e pessoas ao longo deste corredor.
1: O tongue o cunhica em Zimbábue, em Digon, o Pinirambedi, o Coitan, com o Pranjano, Stenderano, Nova Tongamiriri, o Munique em Moçambique, em Gamazo, o Corocotan, então como é que chama a base o Pambola com o tongue, o Tia Cocotin, o tongue com o Garatuzi, no Bongano, o Cunhica em Zimbábue. Na kudariko ngazini kukuti, mukoka mukuru, unubuwe ngusaka joshao kufia nyiki Zimbabwe na Mosambiki, ndiyo unupea nyamasi unu shato shoo sumana.
5: Tabonga no msanganu urukupera nyamasi ntakadi, ngu shtatu shoo sumana kana kuticho vikirino. Swatinga ita swingozo kutipetuke mprovincia Yosofala, tizwe kuti kumwe irikuanda zvakadini kumutundu Maromeo. Moisés Fernando teu jungu vaino.
1: Kumutundu Omar Romeo, ndiko kuna chinyo kama chanyabeta. Jiru kumwa kukumwa yuma kibwe. Nuntango jontwaji. Kuna ntango jokutama kumugijo jokumwa ya kadora. Kuna mwimbo jokumwa ya kadora. Kaveta Mutundu Omar Romeo. Ndiko kukumenengwa kuna. Mugijino kwa na kuhita mtandatu jokumwa ya kadora. Kuda ejo chumugijo ajikwani kuhita kudokusisa. Kuna bongani ndiyo pufu. Ndada mina kuita shoyi shimwa na mazara mabiri. Ndiwa vantu kana bungano. Vanoda kuma kukuma ifa panshiku na panshiku kana pasoni pasuva. Kudari kuleva kumuonerele. Mukati mo waron jimabasa o mavakwan. Padaba shungale kwa Romeo muna provincia Sofala wa Fernando Sineta. Vananga kukutin. Dropan. Lidu kuita ko mudanishano. Nushendano shoyi shamwa kuita kukutin. Ndango iyon iwanu kusiwa sule. Iso ngukasika. Yukutama kukuma ya kadora.
6: Construímos 6 mini-sistemas. Em termos de furo, é uma atividade que nós temos tido de redução 63.302 habitantes. O município de Maromeo é um município de vila, visto que muita população vive nas zonas circunvizinhas.
1: Tavaka juli, jutantato, jomugidjo chokuma. Makumatanato na tato no juli, masalama tato na pili. Ndimtengo ovakari. Ndiyo povu bungano kukwanina kumutundu Omar Romeo muna provincia Sofala. Ndadija kumanzu a Fernando Sineta. Ndi mwenileni mwagado nji mabasa na omavakwa padopa shungaroga kumutundu Omar Romeo muna provincia Sofala.
5: Tabonga Moisés Fernando Teu no masoko aya. Shatino itango soko titri kufambira mberi nchakadi. Takuti panguva jino mtakadi, tiverenge masoko makuru, omukati mundi maino. Makumi mashanu naposa, musesi kwa jirukupinda kufa panguva mfumbamwe, 20:51. Tinoti, ruzivu rukuchichana, mairirano, no kutengeserana mukati munyika mbiri jinoti Mosambiki no Zimbabwe tsvakadi mukati mumakore maviri ari kupinda jaka kwanisa mutengo unodadamira kukwana mazana marongo muna omili yawe yomadhora tiri kubuya ngomari ingatodadamira kukwana makumi maviri ozuru nozuru zvinokwana chipfumbamwe kuzoti mazana matanhatu omili yawe iyo mete kash tiri kuvereketa ngo Tirikubuya ngo pabera, pano gumira ngarava, kuzoti ndipo ntsvakadi, pano wanika nokufambisa, mabasa mazinji ortengeserano, mukati munyika mbiri, pakutwarwa kwezviro zvakasiyana siyana, inga zvokurya, matimba, no ijo mushonga kana kuti mutombo, jia chinoshandiswa, mukati mumabasa okusiyana siyana, tisikakanganwiwo kuno mafuta kufambisa kuno zvifambo ati zvakadaroko sokuri no rakaziviswa kuno vazinji ngoshpirichino pabera panguva yekuizwa kumusangano zvakadi inga musangano unodhivanisa nyika mbiri jinoti Mosambiki no Zimbabwe mutengo unodadamira kukwana zana Ivajiji, vajiji vosudandu zokusiana siyana, ndivona vakavoneka voshitiza, kana kubuda muskora, zokusiana siyana mukati mumweji mtandatu, yokutanga kogore nyamwaka, terikubuya izo zakaitika kumutundu oshiri ngoma, mutengo unopinda bindikati kana kuti hafu, ii mapunda, zadaro, vo umambo mukati mundau, yobasa, rokujijisa, shikamu nukubudirira, kovandu, ati, kuchicha ndau jokugara kurovoreswa kana kurovora nguva isati ikakwana tsvai kutama mare nozvimwewo zvakasiyana siyana ndizvo zvibinga mpini zvinoita kuti vantu vawanike voshitiza kana kusiya kujija mukuru mukuru vobas rinovonerera ngo vashandi shikamwe nokuronga mabasa mukatimo ndau yokujijiswa majaha Nuruzivo, kumutundu ushiri ngoma, Valuish Arnaldu, vanuvereketa, vochit, idambu chiko guwani, uyo subinga mpini skuru, zinodiva nanu umambo, pakutaka kuti, vantu, vajije. Chiunga nocho majimai, onyika inu yo Mosambiki kuzivika kukuti, o yemi yemi, ntakadi, ati, chakapereka, kuno stengere kwezo kusiana siyana, maerirano nokutunga, kuno mtengo unopinda mazana mashano majimai, shikamwe numapunda mprovincia isofala. Stengere kwezo mtakadi, yezakapere kwa, padoro baro bera mprovincia isofala, ngomunyori, wo, OMM, kana kote chunga na chumajimai vasidali ya chauke, ndivona vare kufakachira, panguva iyo provincia. Iyo sofala zvadaro kuno auva kabesereka ati panguva jino zvakadi zvinosiza kakurutu uye zvakava zvochibesa kuno vanotambujika mukati mumitundu yokusiyana siyana ino chinangwa icho ati chiri kubva kunofunda sao a ni mana asidalia chauke vakavereketa vochiti kureremejwa kumajimai zvakanaka kakurutu kuti vabudirire mukati mumabasa inga kuitira kupedza matambudziko ovanodhivana navo mundau dzakasiyana siyana. Vapurukiri munodika vuradzi Mosambiki vagari vokumuganga womunyinga kumutundu sundenga provinsi yomanika zvakadi vakava vochivereketa ngoshipirichino vochipiravo mazwi avo maererano nokuchicha kozvimwe zvinozoizwa mukati munyika ino vaivereketa panguva yekubhuisana zvakadi mukati mokuzwavo ruzinji maererano mabhuyo anodhivanisa vazinji mukati munyika ino zvadaro maererano mutemo ati kunodika kuti uchiche tiri kubhuya ngomutemo wosananguro mukati munyika ino shikamwe nomabasa okuteresana munyika ino ati zvinodika kuti zvichiche kuitira kuti mabasa mazinji afambe ngomupanda marwe ngokudaro kungazotowanika zvakadi mutero wakabudirira kana kuti wakajeka kudeno zvibinga mpini zvikapera mukati musananguro shikamwe no ndau ijojo basa rokuteresa ati zvinodika zvakadi kuti kuvanosananguro kuve kakarongeka uye zvakajeka mukati munyika ino Vaiveriketavo mukuru mukuru vari kutungamirira mabasa okufamba kurukuzwa kana kufoya foya mazwi ovazinji mukati momabuyo anoizwa mukati monyika ino pakushandira muprovinsi ya Yomanika vaSimon Makwayana ati zvese kubatana nokuzwirana ndicho chinangu ndiro gwanja ngozvingatobesa kuti mabuyo edu afambe zvakanaka zivanyi kuti ngoshitatu chino zvakadi chiungano chobasa pakuvona chikamwe nokufoya foya kuzwa kuti vanodenye vantu mundau jakasiyana siyana varivo vari kushandira muprovinsia Yomanika vashandira dzembe kumutondo womakati Vapurukiri munodika vradze Msambiki atina chokuimira pano ngeyo ndicho chikombiso chokuti tiri kumbire kondima ino iyo masoko ngondimi iyo chinda awo Tazwa kuti kumutundu wa Maromeo kumwa iri kuwanda ngokudaro ati zvese kuti zvifambe zvakanaka kunodika kushinga uye umambo auzoimi ndipo ngokuti kumwa inodika nguva zinji inga mbururu makuwa kumaromeo kuzoti ndenda jinowanika panguva ino yokutondora tiri kubuya ngobesa nochikosoro indenda jokuti vantu vanodika kujivirira asi inga zvinobuya madhokodheya kai kunodika kuteverera mupango ngokuti nguva yekutondora ino kunondenda jakasiyana siyana zvisinenyi tazwa muprovinsi ya Yomanika ngokuti iri raverengwa muprovinsi yayo inyambani muprovinsi ya Yomanika majimambo ondaraunda jokusiyana siyana kumutondo Yomanika muprovinsi yayo zina rimwero vanozotongova mukati mosquata kana zvipani zvinozova nokuvonerera pakunyorera Kuno magweja, vanoita basa rokucha goridhe munda ujokusena siyana, kuitira kujivirira kana kupeja, dambudziko rokuvhundura kumwa yomukova kumutundu womanika. Ndinoti ndini Steni Bindu na Ermini Hortensio Castelo ngeyo kubvira muprovinsi ya Yomanika, Armindo Masinge kubvira muprovinsi ya Inyambani, kuzoti Moisés Fernando Teu pa provinsi ya Yosofala, Majisa Kanaka, Majisa Kanaka. Na Rogério Matraia.